temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko

0: Nkwaba, ata mmarwa, tukwa kwa ni taba mwa. Ike ya tu, bache chengari ka, ka totani tiye te kariba me pate kari duong. Ka chodo tina me ya sa tari, teni na me utamura ntukuri ya tuho mida. Ya kwa mbuku cha dani, babo totara kutina me ya. Kujia ba chete batu ni, biye ta pita la rinani. Kapa ye ni jeta pita la rinini, utamu tinga ye miyaka. Bapa tota janda pangu utangu tiga kusika kwa ta tsogo te utangu tiga kusi ka yia ta pangu ku utangu tiga kusi kwa ta janni te yia utangu tiga kusi ka de ni yia tu utangu yen kuri yia bisi la ro kwa ne kwa yia ni ta te la kwa utangu be ni kara ku utangu tiga kusi ka kwa ta do momo da dia ra ku utam mia ka a tuwa kwa ri duwa tiga ati ting ka bori te ni ribo nyibu ka nduwa ti mia ka ba yia ba ke biya ka ka yina me be ni bori ka ri duwa momo ka kusi na me ya ati ngani bori ti ni momo Kumo ba kina, kina adonga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, nakani, akwa nyiwa chwa dana miyata. Mkwaba, aduwara miyakado, kamara pi mwamuda hati. Panji ado, kata kenta, kamo kata do mekoti. Minisi ye uwe, ni, uni tu panna hati, do kakuta do wana kutu hati.
1: Al umma kasanto goga wata sanarwa. Kuna chikin wa inda aka kidaya a chikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen soro a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka. Yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kinki wa lafiya tare da abokan huldansu.
2: Togo juko mudati wo doti ke o etona agritoviso ti kesi dolele logbo igbataru o akosudo akuti pelun ku video la mesenyo ogbole kachacha mekolo ihado atowo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avavame le togo nyigmadi ho le pepki ma khoma khogbali gbali wa to akome le kaleka ya agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke ama de tolono a fole ti le kweti me mi le wa do me le to wa to akwe duo me le kare kaya le mi ko du go du to wa so ku ponti ni o ma vi aso no mi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho ko lo fini mi ave khwele i ji mi a pole mi a so lon lo ko lo a me khokho nwi de aso no a me le to no va lo mi gbo Ete, iligbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato u.
3: Ikede pataki, lokun ilobini gugwa mole de yi, daju daju eti fi uru kwa sile, ni pa kipin awon akwa efon ti, yon ti fon ogun si, iti jaba ole de yi, fe kifun awon ara ilu ni ofe, ona meji ni eto pipin awon apo efoni o ti waye igba akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o so mo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluare ni alaafia to peye apo efun ko ma gba nkuro lowo iyamodi iba olukede ala.

0: ngizakhona Gemini. Ayi,
1: ngizongakutshela.
0: Noma komunye, okuqedwe kanjani? Yebo. Noma.
2: Ngishumfaze kana ngamntwana.
0: Kanti bona ukuthi ayi, ngikhangwe
2: iphosa.
0: Ngizakala no. Ngizakala no. Guys, I'm coming back. Ngizala ngichapu.

Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpan ju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

te ne pui kala kale ngungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gendere re ne ye ku tu bo bia pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne juba woto pram pram bela sebu uu kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka teleri cevye menek lengke pulo mete mele etinine ike felak fwebi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabele le sebu uu kui sa kalola neye ufale kata iteke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru abai mena farwe bye.

0: parte ta na towar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil nalara ngantala ay kun hinitis ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun mata karana wara wa walna wa muwa muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta nu apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia aware na wumba tan mata soni
1: kusu ala fia aware ndia ko bona jemini
2: I'm coming back.

0: tarta ta na tawar togo wisa ema mi yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasa nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na walingan takle hundong kata waya kata ka hundong kata nso ay kun hindil nalara ngantala ay kun hinitise ka hundong kata waya kata ka hundong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi nerisiru misise muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ikarite nekor dakpakauka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka falana wara kung mata karana wara wa walna wa muwa mutu nampa ka fala nu wempa sewana wacara watena wa wasa takuti tete merta wali ka sta nu apis wa nawanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nu anga yeku linna akorota minister nampa nyalo ala fia aware na wumba tamba tasone
1: kusu ala fia aware ndia ko bona zemini. I'm coming back.

te ne pi kala ka le gungko genchi ma nyi nya re ka ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pran pran blese bu okui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu okui sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me mu ye mena pale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire lo chungulu pe wesa uluru abai mena faru we ola iri la we le mi buru buru.

0: peace for my country.
1: Emi omo Togo an awa kan e nagbara atu alapa pipe ne re Togo bibe asoko eto ti ka pin atu alapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime undo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re kara un ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile.

tar ta ta na ta war togo wisa ema mi la ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa no kanu tala ay ko hinuna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate ta no tasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka unong kat oso ay ko hinil na lara ngkan tala ay ko hinit tise ka hundong karwe kata ka unong kata na akwasa ha muto namba karate ta no tasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ne kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung mata kara na wara wal na wa mu mutu nampa ka fala nu wem pa se wana wajar waten wa wasa taku ti ta merta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna akorota minister nampa nyalo alafia awaren na wumpatang batasone bokusu alafia awaren

0: tên này bí cái là cả lư muốn có gần chi mà anh nhả ra cái cô bố mồm lỡ tụt tụt cái tờ anh em người ấy phải ô quỷ lỡ vậy sao vậy cái tụt cái gần đờ ra này yêu cô tụt bố ya quay tay hồ lỡ tụt lỡ cái chế chế anh em yêu rồi cái sao vậy ô quỷ phụ cô nữa lỡ yêu ô quỷ lỡ vậy sao vậy cái ya sang hoa tạp bố ý cái ta sẽ sang cái hồ lỡ phải tụt phá cái sao nữa cái prima ta tên lỡ chụp bát mồm nè cô rồi lỡ chụp bát mồm này chụp bao hoa to pram perang belah sebu uwi de atak pame anak mena keleng ke pulu pulu ar bekenda bekenda kola sokode mena keleng ke pulu dapanggu mena keleng ke koka tiliri cevye mena keleng ke pulu meta mele etinine ika felak fwevi kwe wukunle kasa kuroa kuroa kofi sabele le sebu uwi sa kalola nenye ufale ketayite ke wule fekara mena keleng ke pulu mulume mumuye mena bale ukuy la berke motumuy ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire wokure dirwo nyare bire do chungulu wewesa ulurure abai mena farwe kulai dawe de
1: mi aluman kasanto go ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opon ju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里母阿东西母贝贝
1: Tarta ta na tawar togo wisa ema meyela nekal mete sefe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rewe katana pete muto nampataro kwaso lao taman na wolta taman korom nyantekale sese unonka rewe kataka unonka tana usu ay kunhuna nisa nukanotala ay kunhuna nasen nisa ka hundonka ta kena tapang sokore atakwa mate tata notasna maritim taman na wol nyantekale unonka rewe kataka unonka usu ay kunhuna nil nalara ngantala ko hinitis ka huno ngara we kata ka wono ngata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ayo ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dak baka ka ayo ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmi ta gara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wawasa takuti tetemerta walika seta nuapis wana wanta wawalona mutuete hendo ka huwa hu oha lafia ka sarta ka atikisa awarta ukwana lafia ka agweta mutuete hendo lafia sarta kalaya atikisa awarta ya nuangga yeku lina takorota minister nampa nyalo lafia awaren na wumpateng batasone lafia awaren.

emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opon ju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene

0: Suisse et ma meilleure nécal mettez se fait une piscine à Hami mouton car falla car raccourta car on encore ouais katana peut-être mouton en bataro quoi sur la haut taman na volta taman corom niente que laisse se on encore ouais kataka on katana osu ayoun huna nisa nukanota la ayoun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wolngen tekle hundong kata we kata ka hundong kat nso ayoun hin nil nalara nganta la ayoun hin tis ka hundong kata we kata ka hundong kata na akosa ha muto namba karate tata notasna gran lume neresiru mi se muto namba ayoun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ayoun nyere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka falana wara kung mata karana wara walna wa mu mutu nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali ka sta nu apis wa nawanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna akorota minister nampa nyalo ala fia awarta na wumbatan mata soni wa kusu ala fia awarta
1: togo buya togo bu foka madede nal mi minna bar oran dida na bar bar har ne mundu mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bar har wule mundi ba son to mo mure nogri mi log tal gi de wala kirin ana ba sab jil kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban santrat plateau padan martin padan reid mi tabat ran nan kan kargang padan nan luma berim gun ba wana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numura na aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada gu banda oda hidri ba wana mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada gu kwam kalbana hongni janu be san dogu ku ku har ku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kai mali yuko kai ta wule be ibe mi ti tin bo na te minguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da kwan la me gudu na hatun bebe sa

te ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pran pran blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwebi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu ukwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale wuku ila berke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare vire wuku re dir wo nyare vire lo chungulu wewe sa uluru abai mena farwe ulaye dawe.

0: tima atin pour blan pou yar li li mo sa o kanja mo pot bina wi mo ko ne lu yo sa wi mo ko salade na ma sa kara atin pon na grand lomé atin pour blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bina leke ne da ka blatin na do ba ya ne cha ne le jo ngam ya bina na tina yulung ba na kan ya na ma ba jala ma ga trne kan na ma ga ka na do ba ka fala ban ka ta de ke do na do ba pour ki ne ko ma sa kene trete katung mak moy mo kunya fiba a simple tunati sa trete ko da kom na apipi ko pengba pa bora ya na na che bo baba nga ya anya bo
1: temio moto gun awa kan na gbara chuala pa pipe ne re togo bibe asoko eto chika pe achuala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime undo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi agron fun ene wa kan an mba dire fun ene bolo chebo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun ene kagba acho alapan okponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun